saulo ma mau pia lango le pa na fawa fo lau fa fo ye le mbala fa fo anga sa mo ai se nga ngana le la au tai mang tava ai ma se ta to wa sia mo bua la vale lango

Well, I may live only wanty, were valu minute, I lay to la lua. Then if we vying or their only lung, lily male mantle of fear. Ole aso to nai, aso full male evil, and my sinner on evil, and if it was sang, I were all wono. Yet therefore, while Lea Maile for longer maletato savalinga. In a woman via to Vasa to Tiffy Almangard Wing or Vayaso, Safita itunga yai, and while at in a no ainga. Yet in any for yellow mafan now, ling and patiai, ya or onga, Molisa iling or le poto. Ye manatu sa mole for you am Tadil Tato por Calame peon massa yai little two of five pairs, you leo sa morangalo. Yalil Tato unang el Tato lavanangana sa moa, my lelua to lie lungol Tato wala leo. Le alive iva se fulu te simale li mafa mo I sini au se taria nei. Ia pe a faifatoa milo mailing ilo lau le tioma e maa ua aile nei por kalame ilunga upenga ta faa ilangi. Ia me se fo yo ala fso ta inga tele vavave faa ona po nei. Malunga o tato api o fholinga. O le tautua faifaipea lava le nei ale ala leo le si uleo le saa mona ngalo ipe on masani ai. Ilau fanu o sini. Afu atu ile ituna elua ile auli se ya pa ya fo ile faa ile fiafi. Tato ulava ngangana saa mua. Olo tau tu ainal pa yama wulunga olo tatu tuno. Na la umai ale tu fa le nganga pe ona fa fonga mai ile vi inga sa ta pe na ina mai lele ka le sia so fitu tu e fio mai ya ma le vi inga ma tango fio pe ona fa fonga yai fa tai o vai le tu alo fa ona ina pule tonu o ma fa yo na tatu pe nei ya mai so le tau langa tong yo la na ta pe na ina lo na pele to tasio Yesu Kristo. Male maftanga fai fai pe male nganga pa ia le wa fwai un tatu feilo ai lu monu a wale o tu onu ia o matafi a wale o le tulo nga le lani le tatalo fai fai pe lo mato to mai o le langi tapina ina le au fai pe se teva mati sisters tatu te no no manu ina ia maftai na le nganga male tapu ai mai le tunu fa lava se vai nga e ma u mai ai wale nga tsa le fa fonga tapu ai le tatu tunu Tono lauli ti o fa fonga fonga I mota malawa ia mese lava fo I o lungo utu sa, ma so se vae ngai lau fanua o sininei. Ia aya le fa amuri mai o le atunu I fanua, ia mso se tafar ke lope o maua mai I lungo o penga ta fa I langi le tato por kalame le tato la vangangana. Ao le talamia fa solo le tautua mala unangai peona masania I matu te fia fia e ofo fo alofa mfata ala fatu malo le pali malo le langi me ma malo le soifu amunuia sa moa, Pai ama sanio le atunu ue le au afaina se famtalanga ma se vaivenga o le si uleo le saa mona ngalo. Tawa na o matufa piatu le afua mai le ya in malaya o le vavause ya pa ya foi ya fili mapule tuu. Na tawilo a ima lo saa moa pa ia fata fafao saa moa ya le afua li taulo taa masao le tala le leyo le fiau fo la folo o latu tau la ngaina. Se ia pa ia ma sanio le au Samoa, ia le afua li taulo taa masao le tala le leyo le fiau fo la folo o latu tau la ngaina. Se ia pa ia ma

0: Fitu Fitu, it's Rodi Lumia.
1: Le new tuition on Queen. O le langolang o mori sibile o le saamona nga o malestesi sponsor.
0: Le Pan Pacific Supermarket. O le fale o loa mo au whataunga yasa uma. E te filifili I o loasi atoa. Po le whataunusi. Ma ua tauma favela, ma tauma famata. Te le o loa tu aisa ma fiingota mai le sami. O o loa SS ma me taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe. Tawa lunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no. Po entry sat. Ilona no fuanga ipi. Wheel. Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarket, mori si uleo le sa mora ngalo, mali stesi sponsor.
2: A faya lia ini a unga ipei o fulu. A te leo tinga ini, uta ua lo to, ma ta itu le nei, ma faa tino vaina nei. Ia e nofo e sea isi potu po se vaina ule falu, uta ma mau mai lu ainga. Ia faa e sea vaina faa ngai tangata ua fia mai ainga a toa. A fipa mti ngā le ulu pointino, inu kwala au me ti ngā malolo lei. Inu wa ya uli, ma sua fuala au sua mali. Tele li tang mafai fuala au aina mea mata ma fuala au aina sua mali. Kufuru ma mali mo itaimi umo. Nofo le leile fali ma tamma mama I vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duenga o soi fua malolo ino mo se fautuanga li fua maa. Ae li isawi li fana maa. Ia tautua na awane I isawi li se pasi o se taavale lau pasese inene I afia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Yo e Samoa na ona toe whamanatu atu I ele tato supermarketi, I ele Pan Pacific supermarketi, yo e te maua yai, I ele sunga ya nomu le li le penona e loto Samoa, I ama Andrew Sard, I le tuatusi I ele shop tasi Bidwill Shopping Center, le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill. Yo ele elfinga ringa lau mata fia fia so se olosi ato te mawale yai. Ile tato supermarket I Norm Susad ya ma Andrew. A e fia vala au yai mo nisi wha matalanga pe whaingia woka. Ia ole numera ole telefoni iwa valu tolu lima. Fa iwa lua fa iwa valu tolu lima fa iwa lua fa. Ma toi wha manatu atu Samoa ile tato waifa ale natura. Ia le tato sumpa, sumpa, sumpa. Ia le tato ti aloe ma le shake. Ia le tato fa malo stino. Ioi, fisoso ani tele lea mo oi ma'u peafai. Tau mawa oi le tino puka. Ah, ia fa pena fui ma'u ia. Yaso umo le ba yaso. Ita mawa yai malo loi le asusa. A le fui wa yai le la la fau. Fa atuina lea I Plumpton. Ioi, ia o le asolua. O le asolua le na e fa ya ia. Ia le na fa malo stino. Le sumpa, sumpa, sumpa I Plumpton. Mo I lātou e a lalam papa au I lea fo I tu o sini ia ai mau o le tātou ti aloe ma le shake aso uma o le vaiaso ia le tautua na I neifo I tamali o le atinuu ia le fetalainga ia mo moe mausu teli ma po asa ma le tausi ia ma saile au pepe manatua mo nisi faa matalanga vala au le numera o le o faa o lima fitu lima lua iva lima ono Maua ile ti aloe ma le shake. Maua efo I maua fau. Ia ma toi maua atuai. Toi whelo ai atuai au paanga. Ia so ai wa le vaakanga loa. Ia ba ia maua lea. Faa malustino. Ia wa oe lea tamalanga atuai. Ia ia tanga loa.
1: Ioi. Te lea oaso ia. Ele mfayantua wepea oaso lea stofi.
0: Mana ia.
1: Ma futa atuai. Opea maua nai vaenga. Fo iu wa malo lo ia. Ya e alu atu ai fo'i e inu sina vai lea ouli vane le tāpua I mai a lea tunu. Ya matalatala no ai fo'i nai tō. Ina mana ilo umatua mai lea tō e fai malanga atu e le tātō vai.
0: Mana ia tele.
1: E manatua tō e fai manatua whala wai tele. Pito vau mō I lea tō upapa. Au malala I lau whanua o sini nei. Ya e pēia o le tāia o I tāle I tūla eiva te tāla le tātō vai.
0: Mana ia tele.
1: Ya so umba ia. E tālo fo'i le tūla e sifun male lua I a tapuni I ona ngai fo'i leo le pule e ole. O le tātō vai. Ya mo nei toma fitanga o le uri. Ya tafo le itu la fato e tala. Fa solo tu ai le valu le afiafi ya mo le tatu sumpa po le fa malo stin. E ta ua tele la pe ona sa unu mai ya le sunga le lipule. Io e mana ya. E le leite sunga tu ya ima tala tu e au. E pe ano tu fa fonga mai fo lele ya pito va ta mo wai nei me a li li lois. Ya u ti pala ai ti sau ya il tato va ile ai ti e te yo fa pe ti mo wai sau va la koi mo wai sau mangu ya. E fa itu fo.
0: Yo e mana ya.
1: Mana tu ala pito va o fa sala la ngani mo ila tu papa au mala la ile fo no sini. Ai mau fo le so so ninga. Mo ila tu o tu atu sini ma ustaria. E mana tu fo im fa ya ona oka. Matala no mai ala I fiso ta inga tele vava ve ilunga o mesenta ya po a ingo no me a.
0: Maua ilunga le laina.
1: So ta ima ya ile ile li pule I a moe mausuma le fritua ya masai. Ia na ta watule I a te oele vae ngai te anga ia I oka, ia pe oka sa watu e lau vai I. Ia a sasa mala ue fa marustino le meolo e papa au mala la hai.
0: Ioi. Ia ta na toi fa manatu atu ia le tato numera lea o le bai fa le natura. Le tato fa malostino, le tato sumpa, sumpa, sumpa. O le ofa o lima fitu lima lua, iva lima ono. Ia, ma toi fa manatu atu Samoa, oka oka le tautua. A le tato fomai Samoa la fionga ya patu. Ia po doctor sangai tumua pa nyani siu patu. Ila ta ua lava ngangana ta te malama lama yai manatua. Yoi, wananga o le aso ngafua. Aso lua ma le aso lulu, e nga lue ele tato fo mai atanga loa.
1: Yoi, aso lua, aso lulu, aso tofi.
0: Ele nga lue ele aso ngafua.
1: Wa mana ya, ya tia wai, ya se lau pasenea lea o na tato mafau fau e fo iai. Ya o iai fo inai tua tua no ale sunga le li fo mai. E pe ya, masalupo le aso ngafua ma le aso faraile fa o ngaya nga iai tua I ngase ngase fo iai falo tangata matu tua e asia.
0: Mana ya.
1: Ya, solua, solua, stofi.
0: Astofi, ya.
1: Wafaa maanga vangale na mwole mwalo telo le atunu. Ya ma ila atu ya fiyotu mtalatu na aoli tatu ofisa. Ya ifisa anga ilile ya itau ya yu nga senga senga ya.
0: Ya manatua atanga loa le numeral tatu ofisa le lifomai. Ole iba ono toluono, faa ono tastasi. Ya polo mopili le lifomai ole ofaa tasivalu faa lua lua. Fitu lua ono manatua. Yoi, ele o toi nga lua le tato fo maa I le aso ngafua, ma le aso vareili, ma le aso tonai, ma le aso saa. Ia na le aso lua lava, aso lulu, ma le aso tofi. E vala au le numero le ofisa o le li fo maa I aso ia le o nga lua le tato fo maa. E mfai lava na fai asau appointment. Ia ma sesi I fo I fo maa I o loo ava noa I le ofisa o patu. Ia a mantua a fie su watu ia I fa a fei loa mfatala noa la fionga ya patu. Ole tuatusi ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. Ia mana tua le neiva I tau tangaloa tele fa a maa I lo pipisi.
1: Ia moni.
0: Ia vabe vabe. Ia fai asau appointment I aso na aso lua aso lulu ma la stof.
1: Lesi vai nga tawa pito mau. Tu sa pe tere o nga se nga se e tau whalongo ina o tau isi na fiva po na I vai nga e a.
0: Yeah.
1: E ono lo fia I fo I tato I mai o le tino. Susu e alo vai lau fo mai.
0: Sa o le le.
1: E tere tau tuli mai fo I fa pe te anga I mai a patu. Ia pe a fai e maori meo e papa au malalai. Ia e lele ia lo wanga I vai lau fo mai. E lele ia le tong fiti a le pui pui ana I lo le tau tong fiti a.
0: Sa o le le.
1: O le vai te mini sa o yo e pito va. Wa le I longa se mau faa mai ese ese.
0: Ia.
1: Ia. Ia. Pe o le vai ngale na I taha ua I fo I fau tua ngale si ule o le sa mora ngalo. O te no fua I ni faa pese I longa ua I faa longa atu ua ngase ngase. Ia. Ia o le taha ua. Ia te tau faa longa ina lo wa isi sui nga. Ia pe te tau fina ngalo fai a. Ia tau na I alu watolu le ono maasina pe faa solo le ono maasina te le vai is fo mai. Ia. Ya tu una ya
0: fai do a sa o lele ina wa tu la imali cha sai mi u a choi lima minute ya na cha fo ilea o to what was for my lima minute wa te ai nele tu la lua
1: ya malu fa ta ya ni sine va nga pito va what see the feel malu te lo ta tu tu nu le au unanga yo fa mali eloto ya fi so so ani tang tala utele lo ta tu tu nu papa o mala le lo fa nu o sininei Ya fionga ya tanga lo sa James Leota fa pia fulfil tua ya Shelly. Ma fai ona tau tua ina oe sa mua so lava se vaenga. Ya wale nga tala I tatu telefoni fia vya. Ole vaenga le na umu fai ono soso ni aile avole ali tua inga fengi e te fengi ya I. Ya po se vaenga foi ono numbi ya ili fao nga hino tatu telefoni. Ya ma nai vaenga foi I te fia tala no ai o tu ma tua ai sa mua. Ya e fai si fa fai ngata. E ma fai ona fai manino umu fai malama lama. Le afionga ya tangalo sa a James Leota fa pia fulfil tua ya Sherry le mamalu lau tele o lu tatu tunu. Ia emesera wa fo le tautua I tūranga I tau teu fungala au. A wali fa mata ngō fiei no lo maota ia e misera mafua I sau so so aninga ia pe afai o fofua lau tautua. Mona maota tāpua I o le tua. Ah, malu malu tāpua I e mafai o na sau ni a foi. Ia ele a fionga ia tangalo sāma rifu tua teu fungala au mata ngō fiei le ngata li tauta wina ai o maota o ngā luenga. Ia e misera mafua I ia maota o fa fiongai. Le ngata foi la ilea pe afai fa atu la isi ala ia le vala upa ia le tua I tutono o tātou a inga. Wa fai ona so swani fo ile fiunga ya tanga lua safa pia fo tua. Ya itu langa mo teo fungala au. Ya a Malaysi vaenga mtouti alawa pito vao. O le tautua ale neifu tamali o le tatu tunu. Mo ila tu papa au sini nei ya emiso stete taulu la tamai DJ. Pesa pisenga fa mo iloto. Yo hei te maua umba ia tanga lua sa. Pesa te lewa vave. Pesa silou. Pesa te alua mai pesa pesa ele awala. Ia le ngatai lele suinga le musika wa yei nele AI maniso va aenga esese e mafai o na family eina lo fina ngalo ele fionga ya tanglo saa pa e mala au yai pa afai e te mo o mia va aenga uma ie so waso soifua fai poiponga tusi ngai ngoa po siva o le alamas faa moe moe ngā fio anga e ka le siam faa la potonga ma sosi faa tu maoti e mafai o na sosani le fionga ya tanglo saa mo oe ia pe ai faa so tai Pete Sufo yel tu atusi. Numero sifur male iva. T3 Crescent. Ile ayom quarry field. Yoe, pete wala au iaile numero al tatu telefoni. O falu ono, ono tasi ono, tolu valu fa. O falu ono, ono tasi ono, tolu lua fa. Ia pete wala au fori numero. Ia le fionga ia tangalo sa. Ile o fa tasi fa, tolu lua lua. Fa tasi tolu. O fata si fata tolu lua lua fata si tolu. Ma mo nei fo yau unanga tawa wale malu lo telo si o tatu tunu. Yau si mai peala ufa afonga pito vau manaya. Male nga sorongo le tautua si ule ole Samoa na ngala.
0: Ina wa tula I mali tato taimi Samoa wa lua sifun mali valu minute wa te ai nei le tula I lua. Ia ai ola atu saofoi ia tato fasalalaunga ile tusitala si uleo le Samoa na ngalo le sasunga ya ta sesalam sam ma tato tala I mena tutupu isi o tato tofi Samoa ile nei foi vayaso usimaya la o tau faafafonga Samoa.
3: Tatu o lia e fo ilifa I uwa lewa yaso, ili isi fo ifa o popongo telefo, au maupele so I fomele wielu tatu tino o. Tomu atu e tatu telefo. Tatu mai ngā luenga whaalele ia sa wha atendo le maketi sa valalo, ina uto e wha fo wina le fili maketi sa ia I sa maketi maatango fiwa il teminei. Na wha se e tu e lewa e ngau pasi anga ele maketi fungalei, mai o mai lia so, wa tele pasi wa lato faonga ina pea mole fantalia ma malu le atunu e lato pase se te mi fa atula ngaina e malanga e se fa pena foi toi foi mai ma wa fa pena foi I fa inga malanga pasi ole maa ma wa pasi na se unga fono de kabineta ole a fa tino no lose nga adwe nga fa le leia mole toi fa tai no le awala atoi le no fonga mole ma malu le atunu e auto va atoi fa tat pasi O le tawa o fa'i o ngā ruenga e tusa ma le lua tesi ma le fitu miliona tā la. Ma o le a fa'atu peina atoa, e le fa'alabo putongo taui ma fa'arvi lai fa'afu se'i le ACC. O lo fa'ua wina pe lava na fa'atino e le malo le mauta uave mai le telo tau sanga mano fa'inga umavae. O se mea e le leimo upolu e te tau fo'i o na fa'apena le leimo sa vai. Wa mahea le asia singa fata amilu le kapineta e te ita ia rana fionga le parimia I ati nai uma le malo le motu I upolu a o le faa wa watu le motele I sala fai. O le a fata amilu le asia singa a le fionga le parimia manisi o suyo le kapineta I ati nai olo mana umia ele faa le leia pe fausia fuu I ati nai fau mo le motele I sala fai olo mo umia. O I ati nai au fiai fana mai faa I tu malo o awala te tele O awala si mai fia faane leia, bo nisi o awala ua mea, ua mo o mia na natoe fausia. O pamu vai, ele tise ma faatano vai. O le tele o ati na ena maa ua mfa amawina le ase singa le kapeneta ili motu I upolu. Ua mai atu inata reporti pe on ta ori pepo fa amtalanga ili kapeneta. E soala upuli mfa soa lolo na faa solonga, ato ai malo na faa tupeina. o fala e mo famnia tu te ta yo le tno la o de mal to plante va fosse schmidt ele au fil filia le tno mo le la kapiliki ale nga to tama e ta e fa pe na fo i li mo le ta am le sang oli po lo langi o le afa tu te ya i au se ta lia wai sa mo le to tele o ila to fil filia le ta to au fa pe fo le ta to kapteni le lia Jerome Dwight Manisio to buy in Tai, more than I want for two Samoa, a tap in the Molfamoy. Boy,
4: my Satan, Tato Lakapili Olea, Watato Vaya, and Tulangama, Waluma, Watato Wo, Yai Olea, Watato Wo, Nate, and Wuma, Falanga, Maya, Men, Natai, Tausin Yonga, out the tender in Laruland. Watato Tausin Yo, I matu Nuku, a Pilion. O pirion na lo lato te mawai. Aya tato. O le lava e tau walo alo ato lo tato sa. I le feta ya I mangalu te tele. O ato nuku te tele lato te mawai ma tupe. A le lava o tato. Tau I maau. Tau I manu. Ai se a. It's not about the money. You have to do it from the heart. Le ma fu ai nei o tato tau nuku tau nunga lea o tato iai. Mori ai lea nga whaftai, ta penanga umalaba, mai lea matanga I le fast food tau sanga teruai, moi lato umma sa tau mawhaia mai le tato lakapiliki, I lea tunu. Ono lato whaiva, o leo o tato vai iai a tato tau leia. Watala noa Samoa I le final o le World Cup. E oi ai na tātou le manui a awa lava lea. Tau ane ai le ai mori nei teimu. Wa tātou pina siriva. A mais tātou patpatu.
3: Na momori fwele whaaftai al teitai o lea tunu. E alo matama whanau lea tunu na o lātou tau aveina. Le tanga vai mori po laulangi watuanai.
4: O mori lea nganga whaaftai tele I tama whanau uma Samoa. When the whole lot of soy four in the World Cup, let no money. El Mayeta Alo Mole to look at my start of what Patel.
3: Le Fiong Alpan Mia, Laudi Limani Tumpla Teva Fossi Schmidt. A law for the Mai Leole Afosia Salolonga is Hawaii. A bit on the fat law with law, Le Fionga, a little itayole to know. It is owning a sway nile and ele. O se whare mai tū mo otio le whātu wina I Sanlulunga o whaipa a ngailu tātu o tunu. Ma se tasio whare mai I fiti, sa māsanu na wina tu ia tātu ngāse ngāse mō tau tonga le whātu maisi. Sao nō le whiunga le pāre mia.
4: Ma alo whātalia fōi le fauxia o leisi whare mai tele le malo I nei Sanlulunga. Alo e leo tōi ma mau, o nā mata fōi leo le whālaulo ina o le whare mai lea ale tātu malo.
3: Ale fa mai tu mo oti leo le fa tu wina tanga lo fa au funu manisio fo mai inti mai fiti na tau tino le fiongar bar mia
4: or so soni la vai o le ata penna le fa le mai ne ele to e ave ai ni tanga tai fafo ele to ave ai tanga tai fiti manisila mai inti ai o le ata uma fai e fai le fa le mai le nei tu mo oti nei e a mata ai ona tatou o e tonga fiti a tatou tangata I nei
3: I lefa I ngā paanga o awhoi nā tuai e le kāpeneta, le se fulu eka o whanua o le mālo I Sanlulunga, e fausi aile nei ati, nae, e na whaai loa e tangaloa wha au whanua I le nasau nuanga au tū. E le I titi se teimi e fausi aile ngā ruenga le nei, o ne whaisi te leo vae ngai te tau o na whaia male mai e alelei, e vava ai I le tausanga a toe fausi ai, ai ina wa wha iwi ulu wha moe moe, Na toe wha manatu tuai e se tasio te paau o lea fio ango Sanlulunga I lea fio ngol teitai o lea tunu ele ele o Sanlulunga.
5: Nawa fio ngal pārdia, lea wa māko u whānu ngurongo mare kukua, a wāra kaua ki lea lingau no kākou buku ni shala pāti. Kākou te momori lea nganga pā kakeri, kukua ngā whaia te whai ngā mālo pā kakeri. A pāu ale na roma, Oma o fa ke io pa au ma san de roma te o fa fa kai mo sona e le ku a mo ina pa au san de roma te ai mo ba ya wa ta ku ina fa ma ba ro
3: E fa tu pe no mala vale company le fa ti no nga mal fo si no le fa mai ai ole a ma wanga we nga ya no mata ma fa na wale a tu no e le tu langa ma sa ne au fi ai ma fo mai tu si mai pasi o fo le si le fi ngal te ta yo le tu no la au de mal le topolante va fo si schment le fa tau no win no le miti sa fa tu win ni so fa nga ma lo wo tu na i O le fausia leo le taulanga le mota tele sa la faisa longa. Na ia sau no manino wa pasia ina le silia ile se lau miliona ta la. E fatino le polo ketile nei tusa le ma le silia ile tosa fuma le lima miliona ta la Amerika.
6: Leo wa mata na fanga yoye toe fale leo mai ma keti. Ma le ano fale atoa le tato taulanga lea le uman fai. Le ana pasia le tausanga le neima le fartupe tu tonu. E wato sisila wa mata na tapena le ofisa o fam sinonga e to te sisila tu o la fo iwa tapena le tulanga o le falema ileno utaua o le fo tapena le no fuanga iai le ofisa o le leo fatpui pui o tapena fo inisio ofisa umo le malo ina ia fa mautu inei ia iloa ma ia mautinoa o le taulanga le melea Ya wanei fai tu. Pena ona fai ele uma. Se lau milion na Samoa. Pasi tau sangan nei. Ma elela ititir fa solongo lela tato wa ngai nei. E fa basenga ati nai uma mol tato watunu. O totonu fua iyo alfale maile nei. Yola yaini potu se lau. E fa basenga mo ngase ngase malanga mai fafo. Eo mai manonofo la vai nei. Ile fale tali ma lole nei. E fesosoani ai fo'i, ili atina ina fariteli maa loa ta tau lewa leva na tau mafai mo sala fai. Ma ele amatangale nei, o leo lua i fonua lea e tua oi male, tua wala lea. E lua tua i nei le lele o le maa loa le to toe tau le sami, ili tolotolo le nei. O le afa avasenga umai ati na e taua le tatu maa loa. A wale atina e ina o le tatu motu tele nei i sala fai.
3: Ole mauta ame lo faa wina pere le fainga malo. Ole mele leima mata ngō fia ia pia. E te tau foio na faa penda mo sala fai. Ole maasina le neo au kusa ua faa lia manino le ofisa le vaa aitau. Wa pito iseli o na maa walunga ele tau matu tu. Mai i tau uma faa pene i le tedo tau sanga wa mavae. Ole tolua i neo maasina ele o toe palasi ma mafani timunga. Mai ua tele le tūlango le mūngā la, ma ua mātūtū ma mango le tele o vāenga o lava ila au ilunga o atumaunga. Whāpe nā fwe le tūlango le vāo matua, mai ua le ngata ina tu i tītihai ma le suāvai, a ua whāpe nā fwe o nā afie ma mea tatoa lau whaifātu anga, mai wādia ea malisi a fianga māsani tangata whātau, wasi iti ma le tau o fwala autau mawhamata, fwala au whaisua maisi. Ai wa tui nā tue nei ma le fautuanga ma lapta inga mai le ofiso le suawai. Ina ia faa sao le suawai iso o se awala e mawhai ai. Ona ua o atu i le vadu se furu le vadu se furu le lima pasene le maua lalo le suawai maua le masina le neyo au kuso. Mai ua iei foi le popo le nga le vayango le tine mu mfaa mlavi faa fua sei. I le faya leo ni taafu na ipo le laha faa ya mudi skeleti ola. Ona ua fai ngō fia lava o na tupu se afi mai le mango le mutia. Ai wa toe wa ia fo'i le pepesio le faa mai le fulu. I le pefu e fe avea ia le malo seo le savili. O le faa paia ina o le vaa o le foto sa mua tolu. Na toe taa i tua mafo fongo e le fionga le taitai o le atano o. E le moe mitinga sa asa mai eile nga sue tua a ma taitai o le malo o tua nai. Mo se luma nai manui o le atano o. Au tau au wau maa o se ledi ma le faa soa i lea vai tau o le mativa, na fewa i ei vaa popo ma vaa karasini lea tunu i le vaa o motu e lua, a le wa sila mio i faa manuianga, ilo lato fi nau ma le afu se sina, le wa fewa i le mamaru lea tunu u mahana ta mafaa nau, i vaa lelei ma le wafu wa fausia lelei, lena ta ue le fionga le pāre mie lena saunuanga au tū, e whaafetai ai teitai o lea tunu ua mawai atu. Ia moe mitinga ua wha awau fo I ere mālo, e pe una ua wha au popo I fo I le neiva a fau, e tautua I na mana onga mō o mie o lea tunu fe mala ngai.
6: E iai se tasi o wha a fau lea ua taunu mai, ua wha ngai na o le fotu Samoa anu mele tolu. Lona winga sa iai le fotu Samoa mō mua, ta iai fo le fotu o Samoa anu mele lua, manisti o safo lau sa tapena. Ta eale nei, e peo ni funga e tutupu I tino le vai atu o lou fau popo mai pea. Ma fau popo mai pea le ngā luenga fau wao fau po. E le tata ufai ngā malo ma taitai u ma vai atu. O lou fau pe nao na tulituli ma tanga u pea le ngā luenga. Ngā luenga fau wao fau po. E o mai foi le tata uteimi. O le lava tata ute fau wao. Ale tae aole nei sa la fai. O manatu, male manatu al kapeneta. Ama ia ia le faa loalo se I umusamo mua se vaa I savai. Lea wa lai le umusanga o le vaa le nei le so. O le mafaa vae, au luai paale mia o sa la fai a vaa I matofilau. O le mele leia le ipata, ele lei sa le lalonga.
3: O le foto sa motoru na fausia se company na faipaanga mar company va a sa mo mai Malaysia. E le tau e se furma leono tesi mare valu miliona ta la. Ma o le se leni na noi na mai e le faputu ngā tupe li utans. Ma le faltupe a le PSP po le bank a le South Pacific. O tana fauia e ia le faamnianga le tualanga iato si o tatu tunu u le fai unga le vayaso faso I fauia.
0: Na Samoa, ua o tau whaafafonga ma tatou whaalongolongo. Ia tatou talai mena tutupu I si o tatou tofi Samoa I le nei fo I vai yaso. Tu ina mai, ma fonga ina mai, e le tusitala le si uleo le Samoa na ngalo. Ia le susunga I ata Sesa Lam Sam. O le atoi maua sa whaapoponga o a tatou talai mena tutupu I si o tatou tofi I le tatou poloka lame I lunga o se laute si male tolu whaamoa. Mai le tu lai ono se pa I le iwa I le fiafi a tae au. Ai a whai o maua mai le tautua, ia manuia le alo atu I le asa pa I a tae au. Ia le nā Samoa, mana ia tala o mea tutupu le neiva yaso I si o tatou tofi Samoa. Le tatou tala mua mua le nā whaaleleia o le maketi savalalo. Ia le foi lau atoe whaaleleia atuai. Ma le vaenga o foi le maua ai pasi mapu e ai pasi I funga lei. Ia ma le au atoe turu I atuai. Ma le whaataina le lei o le awala e matautia. Yoi, whaftai fo ili fai ngā mālo le nei vai tau. O mea tā ua mea nei. Ia ma naia tele I le tato whaalongolongo atu iai le alualu ilo mao ngā luenga le lei ua amataina I le nei vai tau. Ia se mea fo ila a mana ia I o lea. Se mea ele lei a lei paka. Yoi, ia ele lei fo ilea I salafai. Atanga loa. Ma naia tele le... Ia le tele o mea o le atu tupu I si o tatou atu nuu. Ai maise fo I lava I sala fai.
1: Mana ia tele pitu vau le moni au. Ia o tele tonu tatou ia ai tau malele tatou te... Ono mai mo atu le atu nuu I fafo ia mese fo le tatou tilo fia inda o vae na ia pitu vau. O I e fai lo mai I fo I e le ono fo I le fai ngā malo. Ia le moni au. O le melele ia... Pea a tatou tilo tilo le whamaite, o le melelei upolu. Ia, elelei fo I mō sala. Fai whaftai vi I alelei, wa tau fo I mō emitinga nei, fo I teitai wa emoni, ele saunoanga le fionga lelei pāle mia. Ia, peo vahenga nā sa atu alangai, ia teitai sa ia ia vā ai kolone, fai pea fo I ia le tōtua li ia tō filau eti ia le sana. Peitai, ia le utula I mai le sunga le lauli ia le māli e toa le ufawa wina. Mae... Ele tau selu o se fie fianga lea lea ngale mai tau atu, tatu tala mua mua. Na ufa ale leia. No fuanga ia peona e taua. Ia fata se le malito e faka ale leio le...
0: Awala.
1: Awala I tulang. Mm. Wele fau vaenga, wele fata li pasi. Fata si le vaenga pito vau, e se le taua. yo me yanga yele malo telo le atu nu ele ngate fa ye fatau ya ole yanga ifo ilele le atu ifo ye mota malawa ya me se fo ila wa no mfa na tu wa onga wa pi tu wa I ya
0: fatali tali ye yo la to wa wala to tali wa yo
1: ole me ya woni tu fi ainga ye ya lo mfa na wa ole me ka wona nga ya ma tu tuina ya na fa wa ole ole se singal na pe ona ta wa ma ya upo ah Are wa wa nga ile motu tele
0: sala fa yo e mana ya tele ya mal toy fa ya le ole toy fa le ya yo le taulanga a
1: na la toy fa uma ti ya ele taulanga
0: sa sala fa I sale lo longa le a
1: ova marcela un milion al tu pena fa long long fo I mal tu na la fa usi ele taulanga
0: ole tu pe alua nga
1: ale alua nga
0: La faya ima ocha ya ya ya fal famasino.
1: Ia fal famasino.
0: Fal masino, fal leo leo leo. So se ofisa a.
1: Leo mo fa longo longo pito vao. Ese to alo te pulo umata maleanga nga faafta yani. Ya ona ole taula nga langa I melele.
0: Melele.
1: Ona ole maita watu leo sa unuar sunga leli paale mia. Ya efa uli nga mai ese lau potu ole fale mai. Fale mai ya leo le malo. Ese mai le fale mai tuuma. Oti lea peo na faimbala nga tuwa iya I fui. Ya le sunga ye pole fionga fo ya tanga loa fa fo nu le wo sua fa mai sio matu nu nga ta vai o se fie fianga telefo ile ya ile fa longo longo atu yo le fo fa sua fa ina sia fo I ya
0: tamali tamali ti a
1: yo si sa maria nga lele ona vai nga ya wam fa ona fa tu ina ya isio tatu tu nu se vai nga le fa le mai E tali mai mana onga le atunu o lo tau a mawhai a mai alo mawhana. Ia mese fo ta maali, ia faltua matausi a mai fafo, ia nei sa ili mai ai, ia ili sa ili ngā tonga fiti ngai peona, ia inga se ngasifo yo tau tonga.
0: Mana ia te lele tala lea, se tala fa fia fia loto lea, pa ia male mamalo le atunu o a. Ia wai peta e fia masina, o au tau vaa mai la tau maua ngase ngase ese ese initia ni usila Australia. Ia tau leo mai Australia, au fiti fo I a tuwa. Nai ainga au le ala fausia la balta to fale mai a ma tau tia le mana ia
1: mana I tele wale fa moy moy por lua lua o lua valu e na na fa longo longo tu ai le sau no nga fa fo nu a tanga lo fa fo nu ia ole a o tu e u mai al fa mai mai o na lu ta pena nga ia e se fo le fa le mai ole malo na la ta pena a
0: ne ye ma po tu ese la u
1: e fo linga mai ma se fa le ten malo pe o ta u Ya,
0: mana ya
1: tu auto va. O se va nga tau wa to I lofo to tele na I uta tu a inga tu mo. Ole anga ya tu fa tau na I ole tu tong fitinga pe tini la u le fa moi moi.
0: O se tato tala ma tau tia na le a. Ya, ma le tato au fil filia le ole au la kapiliki. Ale tu no wa. Ma ya
1: mali.
0: Mali ya.
1: Ya ole le fo I fetu sa mo.
0: Fetu sa mo.
1: Fetu sa mo ma le to sa mo. Yo au ya la kapiliki le au sa no am fa ma wi al ta ta ole malo e fa ma sui fo ole atu no. Ya avela na fa ma wi am fa ma lo ile au fili. Fili fili ele tu on li fa pe fo to mai tai. Ya ele to ta fa ma tala inda fo se tato upu ma se tala ya la ngona fi fi ole atu no ulte mi fo I Ole ipole la lolangi ne se ima vaya tu nei pe ole lua o lua tas. Le a fo ina tu ma tila ilo tatu tu nu il fa fanua le la lolangi e uia ina le ilo. Le ilo a ilunga il fa fanua. Ia a ua tu si mata mata te te le le ingo Samoa I fainga al toa Samoa. Ele ngata la I fainga al toa Samoa al te le fo yo ave fu ole atu nu sa la wilo. Te ilo le mafua anga le wana na waifa ana unauta ingo to te le o tu risi pito vao. Se yo atua se iwa iwa ipo fel me ye sa mo.
0: Aya.
1: Le ngata la iwa e ngata ua ye le ave fu a sa mo I tulanga umma fa pene. Ya a onisi fo yo vae nga mata ngu fie pe ona sa unua I le a fionga le taita yo le malo le sunga le lipa le mia ya la auli. O tato ue ya na le duose la umon tu pul faita ua fa. Ya a oisi atunu e faita u piliona. Ya.
0: Mana ia tele tato tala
1: leo. Eo foi la ilona tamau a inga ile fa tusa tusa lia. A e tole pulo I alo matama whanau ale tunu oe saule le ia. Eo ma te mine ia olo pese ale lo to favitai. Le anganga ori ori tailo I sisi sa mua aole si uleo ayo le sa mona ngalo. E vivi ile lo to mfavitai ia ne ina I alo ma whanau ia sa.
0: E lo to nu ua.
1: Sa fia ngai malita alonga le World Cup le nama e atunei. Na si ia yo la to lima. Ai fa malo fo I fa tai ia ile nganga o la tutua apo matua Awa pole ale lo tolta mai titita si altala lo matua mariko. Sao e fai mua mua ni mea lea. Sao e fai sao sao le au alea tunu. Ia na e alu wei lea fai talia oi pe te alu ya Australia, pe te alu ya New Zealand. Ia pe te alu au ista mai ti au fai o la tua inga no fai isi atunu. Ma pe e alu e ta alu le au ale. A e fai fitai.
0: Ola e o ai Samoa.
1: Ma lupu moni apito vau ili tu itau famtala inda wa atala no alu tulanga seleni. Ya ile taita ya onanga fatia ni tupe na totongi ya yalo mafana wale atunu epe ona sau no ale fionga le lipale mia wale ta alo le tupe a ole fatu wata alo molo na tunu ta alo sia ya fa pena te la ngona foi pito va u fa pena sfa taita inga ya mo alo foi mafana wale ta tunu le u sau ni le vai tai mia e ta wina le ta wa mole world cup le lu mana
0: Yo, ye wa mana yel titulo ato le atinu ua, wa toi malanga isa moa, wale amatalia fo yonei ya falanga maya, matato tala fai ulale na atangaloa. Ile fapa ya ina leo le fotu, fotu sa moa tolu oka, maka kia fo ilale tala lea. Ma neyo tato tala le neiva ya soa.
1: Oka, leanga le fo ile mori mawina ilva ingo utofufonga mamata. Sao lele.
0: Le tilo tilo atu,
1: Ya mesama kuleo isa vai pito vao.
0: Yo kan fo ya wisa bai.
1: Ya, e monia auto to atu to no fo tu mua. Ah, li tele o time. A makule ka ngu ka fi avela ka ka vale fo li li tate alu i pun. O tele lo tafia o lo ta inga o le futal wa tu ya to no fo le si aso a to i lungo le wa fu ma.
0: Fa
1: tali se yo alta vale la mana ya lia. Ya la tu lo tu ta vale puking alta vale ya la tu male fo tu sa mo to lu ya ta oso lo le li sa mo ta ma wo ya lo le li sa mo to lu ya ah. Yo te fasa vili ai lo fatali mai so vai te mieta un watu ni ya le ta vale o le ta u le na fafta ye fo il fainga malo on ole sila sila mamao ya mo afianga wa afiele malo lo telo le tu nua mana onga tali mai te mil ni to va
0: ma na ye tele nei fa manu yanga ya o ta to tala na ile nei fo i va yaso me na tupuai ai ole aso ula tu ile si fo fonga o ta ulanga tanga lo ati male lady Samoa ya usila o tau fa fonga

0: Yo ele Lady Samoa chaulanga changaloa ati ile nana so ola twai atacho tala mai si tacho chofi Samoa na wachula i mali tataimi wacho tolu minute yana ta fo ile a ole chula etolu ya afi fatalo fa chule tautua ya ila cholo mafuta mai ya mafia mol mol ya foina ya lo fanga i bo mapa anga si ule ole Samoa ngalo ya efia mol mol ya lo fanga tautua le nei chula le fia fia fionga ya patele Morris Thompson ye ya olo fai malanga mai i Australia nei i Sydney nei ya e choe chaliu ile a salua mo mo ya mol ya choe lo fanga la fionga mana ya feilo inga atanga loa Yoi, mana yel feilo inga ma lefionga ya pa tele a.
1: Fa tai tele lefionga ya pa tele ya on ole amana ia a. O se fa tala ula fo ya le si ule ole sa mo nga. Ya tasu lo na ya ona ole wo ma mai ale au una a.
0: Aya.
1: Fa tai wo tatu tu e feilo i lo fo nu o sini nei. Ya a ono va ia pe a le anga le leio le tua. Sorry. Pe wo fa ke le inga le la le yo ma ko wo le ngai pa pa ya ole Afrika si ma. E fai ole la lele, ya le maa losi so le puto ya tili talavo uo la fionga ya patele. Sa umai taule nga jangata a malisi vahenga pito vau, ya moifo ya patele a yo o winga a yo laufonga fia fia. Ole a wakiri a yo, ole si vahenga tafio tau fatantal se teimi vo ele fazu. Ole fia fia.
0: Iyo e, mana ya.
1: Fata yo le si vahenga tau, ole fia au fale anganga langa kiliva mai. Wa feta milo yai fa fio fi ma mal fa le nganga le fio ga ya patele ye ti matai fo ile nga tia ta usol ya ale ma mal lo le tunu
0: ah atanga lo ya e mana tua fo ya ye mo ila tau ma wa mai tau tua le si ule ro sa mona ngalo wa le va nga lue fo ile au au na le tua e tton wa sini nei
1: ya fa yo ila tau fo tua ma wa mali tau por
0: kala me
1: ya e pe fo fo sil sil le fio ga ya patele tu se mal fa mo mo na fio ma ila na fio ga ye mo ni O sea, una aonga wa leva tausanga o tautua. Wa ova malerua sifu montupu tausanga talu ona ngalue ma auna ya Samoa. Ya ala lele ngalue ngale tua ila ufanua o sini nei.
0: Ya e faf taifo ya o lai fia fia la wala na fionga. I fale la tai ya tangalo o fale la tai ya masama tau.
1: Sama tau fale la tai ya lai tausia ile ngalue ngale tua ile fo ivahenga. Ese le mahana yo. Yo kafia maura kai me pu ya ia ngu ngu ai ka ku wa le tele o tala ma li e fo ia le au au na le tua ia le nga tala le ma tango fio la na tala fa ma ma i fo i le tulanga o ia le tau singo le nga lue nga le tua i le fo i vae nga o le atunu le mau o le la tu fenga le nga le inga ma nisi fo i o au au na fa uina le tua e ui ana ese ese fata fai tau langa o au au na i le tapa u le lang e tasi ale sini ta ua le erona o la tu nga lue ai O le fa o la ina o nganga. Awe mea patele. O le pa ua fa malulu yo na uso wa fa malulu ya ye. Tasi ale mea langa soli ya li tu la fono lea.
0: E wala nga oi. Mai e wala nga oi.
1: Lea ya wale fa mai pa wala na tu la fono na fa malulu. Fa mali ya yo na uso au au. Pa ua le o le tu la fono la uso li ya. Ya. Ole ngawi, ole atangal ngawi ya, fasu pe ai se afe mai ya na isi usu afe fiau. Ole ali sa ola u sa unu anga patele, e me iau tofi nga ma li pe au ngawi ya mai ya ku ma moi. Ma na ia tele, fiau mori, mori, ue sa. Wal tele ayo isi tangata ma fua ona li liu. Ia ona ole malo si orfale anga nga ole si au au na. Ia mai sila sila fu, ea tangia fonga ole li ile au au na alo fa male fa maoni pito vao.
0: Sa au lele ile. Ia e faftai e tuai, ia mafata alo fa tu le fionga ya le ana mefi matautia. O lo mafuta mai ia mana yo na alo.
1: Malo, malo.
0: Ia e faftai le fata smai. Fata alo fa tu fore tautua le nei tu lao le wauli. Le fionga ya le ata wale sa le petisio oka oka sa sa ale tina. Le fale tua na po atanga loa.
1: Le asa utanga e pito vao sa sa le fionga ya le ata wale sa na po.
0: E matautia lava
1: Ke fai yaku. O le piko mai ngau fai pia ngau lana au pa ia ngau lana wā rota o le asa asa ama yeile i atawa
0: o yeile so, ai
1: o le pa o akawa ku ngai piko mai luma wafai ma wapia soli Or kai fori nga mai oi, ah, te fai atu fui. Or e tau whetau yo anga tanga I le tele fo yo whafifi anga sa fai na sa e mori maui na.
0: Ah, ya.
1: Ah, pa o a kawea kongo piko mai rumale I ata wai le au whafifi a le wanota. Ah, malo, e le tau wilo anga mea o tamali, anga whatupu.
0: E se male, matango fie fo I mamoli moli a toi la alo wha anga tanga loa. Ia, I le whatsinga na po, ah.
1: Mali, ya.
0: I
1: Yesu ayo la ofinga alwe nga fauna ili pristine ol stick.
0: Ya le na.
1: Ya le sunga ya le pristine ol stick I ya I ya le tonga. Ah, I'm a mori pe ya toke lau ya fa pe fo I le fantua ya malalatu no fo inga ma se pristine CMC. Vale fa tu ya el fa kolo lo valo lo ka mo sayon.
0: Oi a ele lo ma ya o sayon le aru le ako. ma na ye yo le fata singa na po ye fie mul molia chwa ye lo fanga ya ile ile tai tai ole wa rota ole tai tai ole la walofa yo na ya wo la va ye ya yes fale chua ya forma ya
1: le malu iva forma I mani a
0: ya ma Malona suita itai ya fa pe la so o malava sa awai ile fa tsinga na po e sele matango fie ya fa time fa talo fa tia tapuni masi olo ma futsa mai tautua ya fa pe molia trailo fa anga ya helina matao finu ya my queen selani ya fa pe ya lotu ma malvina ya mena yo la alo e queen selani moni selo fa anga tanga loa
1: yo yo olo fa anga masania o wom pa anga tatu por me mauti no ai le om fai ona latu le fa fonga mai ya ila tu fa fonga fonga mai lava I lungo wa latu le tio fa fonga fonga pe ona ya ile fionga ya pali tai to yoane ya mal fal tu ya viva male ai nga male no foalo I lo mato pito no I minto a pito vau fa pe fo le fionga ya o ke moa se yuli fe I mal fal tu ya sala masina o mo le tu ai fo ya lo fa anga le fionga ya tau a le ata wala sa a mulipola tau pa u tonu papali ima le fale tua ya va vasa mana ya te wila fa pe fo na fieta inal tatu pe se lan na to va moria ya lo fa anga sia wo ya sasam pusi makafi a ya e wi ya fo yo lo ma ma wa to fo fenga lu ngal kamalo ngi va ngole ole auli
0: ya va le malolo
1: ale fa fo mal fale tua ya sasa a ya pusi a molia tu lo fa anga yo le tau tua le tatu por kalame ya mesela sia wo le fionga ya toa te veli sa ko fa pe fol fol tu ya sita mo no foalo le ayo in kopen ele fango le ina tu tu tu al tato por kala mi tovao
0: ya mana tu ai fo ina ya lo fa anga tanga lo fe tsala inga ya lio le babe anesi ya mal fa le tu ya se fulu tasi ya ya fa pe la fionga ya ote moa ya ote moa se yuli mal fa le tu ya sala masi na fe
1: la mo moli mai alo fa anga le vanga le na ya tia ofe mai fa tsol Ya ha wiki nga inga wa kuwa lofa anga yefe maile ai. E mo moli pea lofa anga. Yoi, ile chau salo le jo ya kutu vao mana. Ifa
0: fitai. Ya ai ole ataina ya le siu fufonga o weino. Lo unei tino wa mai vai. Ya e moli moli ya tuwa ya lofa anga. Ya manisi lava o mafuta maile maua o to swafa.
1: Vai vai le apito vao. Ayo na le mai au tutefe au mangalu wengo le vai. Ya suwa vai vai ya.
0: Yoi, ya matale wikeni. Ya usila o to fafufonga.

0: E fa mna tutu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nu. Wa fai mau to manga Samoa. Kala to au au nanga o ni alo fili ma mafa na fano le alofa.
1: Wa utu toni lise umne langa tila fa pulo mi tu ani ma se u fa malo fa yo le fai wa.
2: Ngasi fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafau fau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga olana anava ase lau pasene lo so ifo malolo ina ete ola fifia farso taia ne loa le fau lulunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilona no fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Eds Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulangu morisi ule ole saamona ngako malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fa taunga ya sauma, e te fili fili I o losi atoa, po le fa taulusi, maua tauma favela, ma tauma famata, te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami, o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica, fili fili so se la e te ono me ai, o tu si ta yala ma tu si le ola mo wa o SS ma me taulima mai le Pacifica, fili fili so se la e te ono me ai, o tu si ta yala ma tu si le ola mo wa uma oe.

0: tal tongil fali, tongil ta vali, pilio ta maiti, mea ayo le vai aso, woi ka fe fe.
1: Ia, ia ina watu lai mai ia le tatai mi watu e fulmal tolu mi nute. Ia wana faa muta foi leo le tautua, ale si uleo le saa mwana ngalo, ia wana ia lofa anga mulimuli, fia mulimuli atu, fia mulimuli lofa anga, ia mati ni moleifi, faa pea ia afe maleta, leone mati mitch, ia faa pea afe maleta Joshua, ia fia mulimuli atu ai foi maa lofa anga, ila fionga ya mulipola, a pelu falalevi malifaretua ya si ulepa, ia mna yola alo ya Vince Malaysa, faa pea Diane, ia faa pea ila to umalava, faa pea ni fia mulimuli atu ai lofa anga, ia iole, ya se wanti lea I maungatuli I ole fui maono taala ya male ainga ya faapea ya eli tuunga malefaletua ya aitulangi ya faapea woma paanga umalava ale si uleo le samo na ngalo o maua mai ya le tautua le nei tula le afiafi ya matoe faamanatu watua ya le tato poloka lame
0: ya so atae
1: ya so atae ya ilunga le selauta si male tolu famo
0: ono anga ile iva
1: yoe maile tula e ono ile iva
0: manatua pito vao le mai au sauni ngalo tu mau alo ua vano alo falisa a faina ele fie fie mal fie fie leva ia songo ka ia kongo ila fa longo ia fa pia o ila ila nga mal fie fie
1: wa
0: le ia fa la o itelo ta o le upo le ola ia ola ile tino atu malenga a ia nga ia to no tel watu fa fie fie ina o ile fo ia sa wa nga ia ia si si fo fie au mata ngo fie da au mai ele ele au na le tua fa tu putele ina ile fa tu tua ia na sa ulo le ne o mai am ko pe se fa ka ma le lui fa il to na yo le uli fa solo ku ai nga mai am le fie ia na na vai tu ala ta le ono mi milo lo ngilo lo lui tio a ilu ul se la tu se mo le to lu fa mo to tu a tu ai le si ule o le sa mo na ngalo na ia lo fa anga ni to va ai le ia fie tu ina tu ne lo fa anga o ngai wo pa anga masang ia le mako au le mako welfare a le mfan fa anga lo ina le sunga ia le si falta no ai mal fil tu ia Mary ia fa pe fon tu ava tu ia lo fa anga le fio ngai ia to a TV li sa ako mal fil tu ia sita le fa anga lo fo ia fio ngai ia to le foa a lile toni vete motu malefiltua ia sua meli. O maka makalanga po le alu ale ale lo miki no fia feilo ia ia si alati na ele po ana po ule isi ava noa. Si tina malanga mai sa moa mule atua lo faanga. Ia fai pefona mule atua lo faanga fia taina le nei pese ma se ata uo. Ia fo mai sa lia fai pefona ia lu isa a male a inga. Ia ila ufanua nao San Helen mo mule atua lo faanga mo utou. Ia fai pefona isi uso ia muli vai ma wai ia malefiltua. Le ngā wai e ngā pō le alu le tau sala le ainga le I le princese a le siwa tele le na whātau nuina. Ia wha pia fwene mure atu I reo lo wha anga ne fionga ia ma soe puele ma le falitua ia Maria ia ma le nou whālu. Ona ia lo wha anga na oe umana tua le ne fwi wha hanga le tāpura kalame a pito vau.
1: Yo ia mai lato o lo mafuta mai le maua o to swafa ia I lato o fa manoina ia o to maota fa ulfale a tele tautua ile nei tu la le fiafi moli a tolo fanga o to lava woma panga mamai ale tato a si uleo le samona ngalo ale ataina ia le pese le nei mol moli a tua ia lo fanga mo o to ia le si ufofonga o Marina Davis la Usamoa usimaya la ufafofonga.